0: Yāma kubchū kōngā kāngā ādhū shtī shirī.
1: Lēsē, lēsē.
0: Tā tī īñjī mīñjī kūrē dīrī shāl, pēshā shīnā kubchū kōngā kāngā, kubchū kōpchē kāngā tī yore dī, mañchū kubchū kōñī lōnē yungurī
1: nāngdā
0: yāma rī dī. Tā tī gyū rūmbu chī mīnā, yāng tī nā lō lī yā, tāndā kīlā ngā, tāndā tō mā tū bē, tāndā mā lā nā lō lī yā, tā chī chākpa tā tīndē shūk chāmpa lī chē, yāng kiong shī lī dōng, tā tī mā lī yā chī dū, tā kū rā chē tāndī mbē, ādhī lū rō chī sī.
1: Chik nom luk bwe kable nom nyo sazik ta nga nansu shung choki Kelen yuebe nom nyo sazik tindali chi na yago yorir wala
0: La reiki na
1: Yang ti mingi tanda Gilaagi konglai shu song Langor sobe kable Gerki nom nyo sazik nye nom dagwa luk che teni ki Langor tindali ya Mikse ki tanda Chik nom ki karla gure chakba sugo maray
0: Ta di maa loli ya Chiri danjok tanda chitani
1: Rōpāla tī māngā kōyōngu tūs chē, tēnzhē shū sōng chē tāng, tēzhō tsāng mā hājāng kī kē chēng pūrē shā sāng kūtū, kī lā tāng tāng ngā zhō lē zhēng chūk chī bā, kā mā sōm sā shū tāng tō mīk sē kī kānyō shū kūyā āyū lā.
0: Yū kī lā.
1: Lā sē.
0: Tēnē tīr shā kī lā, kī lā ngā zhō tā tāng tē nā chā tīng tā shūk chēng pūchā wā
1: rā.
0: Rōpā rā Nyamaa ina tanda di dhe shuri, kya kya shuri na paan he chang, tene chang he chang, tene kwaang shiyo se shuri. Ta ti na loo ne kwaang chung shio tanda kwaang shiyo, tene paan he chang, tene kwaang di chaya ri na chang he chang. Ta chunum jebe gop su, inji minji, chunum di che shi loon be yom do ki la. Inji minji, ta loon su su mo chaya tanda pe shaya na kala kala loo u yumi, yāng tī yō rī kī nā, tāndā mō tā kā māng chā shī kāp chō kāng lī yā, tāndā tūnum lūk sē tīndā tī kāng lī yā, bē shā shī nā lē wō W nī shū, yā mē nā ngā W sūm jū shū lūk sī tī shō rī. Tā tī tī mēng gō yī bā chā shī nā kī nā nā zū, tāndā mō chē tī yā tī shō rī kī nā nā zū, tōp tā nā kī nā shī kī, āng rā chī. Tā tī āng rā tē tē chē, yā ngā zū mō tā tī kā lū tō chā tī ngā nē, yā tī mō rā sō nyē māng chā lī yā tāndā tī yō rī. Nga ti khal, chunum khal loo kaadho chik taro lam na, hunzo taya yori.
1: Lese, lese, lese.
0: Tante chetin di dindesh tu F yao leo sa chik. Tani di shing, dindesh mangu do gina.
1: Lese, lese.
0: Di na loo lea chik dee che khal loo kaadho di taya yori gila.
1: Lese, lese.
0: Ta yang kha chik e dindesh tu da, ta chik takyuan che, ta yago cheo lam zan, ta chik ta kwanchen pura loo na yao men ro sam. Yang pecha shen nga na su tante su su mo chaya loo ya di nga chablio sum ju. Jing di yin ba cha sha na.
1: Lese.
0: Ani yang jik leo go W nishu di yang kong toa re chunum.
1: Lese, lese.
0: Adi lu ro chi sa cha na. Adi yang mashi ya gu chebi ji le. Da kante shu re. Gyo rungbu lu ni yang di jik non zhug chi diri sha ki.
1: Lese, lese.
0: Che da dian bash lu gu du.
1: Lese, lese.
0: Jing yang kyo ma gu du.
1: Lese.
0: Ka jing yang chu go dak yon chi ya ga pa che.
1: Lese. Lo
0: yin de na. Da ngan zhu chunum kong che shu du lu.
1: Lese.
0: Yak shu du go yu sa chi la.
1: Rabal.
0: Da di su su chu go li ya kar tsam bu du. Da ngu ne so zhi ne di. Kanja shuri, chakin suri shuri.
1: Lese, lese, shawati tenyo yor.
0: Shawati yon, shawati shisha che chi na, ni takyong tanda, 부여가 약속 지르시.
1: 레세. 다 저디 소세 랑고르 영니 카레 참바 유메디 소세 하코브지아디 계진 물어봐.
0: 네.
1: 레세글라. 다 데리 뒤즈기 김병 안절이 젠디 다가슌 좀 시작이라.
0: 로이글라.
1: 레세로. 로 생글게 다 팅디 배종롱 진진 텔레콤 배게 롱팅키 짐주 티제기 사고지 레세밍마니 태동 시작이 랑고르 다 쿄시아기 낭세리 젠디 신잠 다가시기 레젠기 죽도 안절이 젠디 토고르 탄 갑교난긴 키 갸지웨 생긴 초부 용이야 영원히 도전한 수야탄 길라리네 굴레카 수기 레세 이게 구슈나 볼
0: 쇼

Yana kunzi na lega chi nye tenzu ene ji lopchon zhaya, sabchon ke zinja zhaya da kunzi na lo ki mi tenzu lega chebe ki ene shugo ki ta zhivu yagdo da nye da da nang xin ki ene kunzi na lo ki mi changme ki ene la da ene kunzi te dang ki ta mi tenzu da zhewa, nye zu ki zhewa tenzu kwa le lega chi nye korang gen ki nye tenzu zhe zhe towa ene korang tena lega cheje ene lo ju ya ge chab che, da lo ju ge chab tu ene tuzo rumbo shibu cha chab rwa ene tenzhe ki da mishdu, da shugo kari che tosu na kunsi korang nye pa chu ene kunsi tiki tingwa la da lo ju te sim chab shugo kunsi ki ene korang jo re da lo ju ya ge chab shugo ene tuyu ten ki mebe nye zu ke kenja si ti kundo jo re da kenja siya ma siya keo ma re es, da siya gu ma re es nye ma ene kunsi senyo do, ge chan de senyo do da tele tete ene kunsi ki ta kenja mi tsi ma tsi siya jorba te ta ane siya ma siya siya tingi loka res ane lakpa tu chirang oni siyebi na si chirang tanda gen kiya ki lega te ane kenja siya ma siya te ta zo ki gen ki nye ki tingi tsenpa jino yote yun kenja siya gu res ane korang ki siya ngu me siya yu sama re ane shugo ta kunsi ki ta korang ni ta kenja jie ma siya zang ane kunsi ki ane Korang da lingon ni maa tuyenpa sopta tenri ji kunyi paya penchu pala kenja mebe kundo le xa zi nesu tu takchu cheyo sari. Ti takchu cheyo sari ene ninja ki da chungwa na shudu jeo rupa. Chungwa na shudu jeo mdu ene ngay thangpo chungwa na shudu jeo mare. Ngay thangpo tanda nga zu tanda dumchu kaan la ngay zo dumchu kaan sa tere shudu jeo rupa. Ti jab je ene shugo da tela motu mebe na chungwa na chi korem thangpo nyingpa re juyo sari. Da som shu je ene shugo tanda joshi di kawa le edo sana. Ani jiashu cheche, torime maa chungkwaan la leedu. Da jiashu chebe korem naantu, ani tanda da jitang chebe na korem ngezo dumchu kaan gozu ji korem thangpo korem nipa ganga tanda di ani kaba korem shio yu sarba, choshi ti shio yu sari. Da shio sabshigo, ani korem ke da ya shudu jebche kari shi yu rsande ya jiashu cheche, ani korem ni pensu pala kenja yus, lo ju sim chabu shigo tanda kenja yus, kenja sha yus. Tā Kōrāṅ tīndi shēyū sārī tī, ānī shēcāṅ tā tāntā kēncā mīndū sācī, kēncā shāgī mīndū sācī, ānī Kōrāṅ tī gōngsī tī tā jāvā jī nā, ānī chīmdā tūngi mēs, ānī tā tī Kōrāṅ tō shiā tī rī shiā, tā nī Kōrāṅ tō shiāntā shiā jī kārī sā nā, tā kēncā tī ānī lō chū yā gē chābī shūgū, ānī kēncā tī Chit tang chib na tuyu tenki mebi kenja ala chimbi shugo ane korang oni shib na gongsi ki jawa tenki che chab re ane gongsi ki tanda da korang da jawa me se ya di chamda tuyma ma re se je ane tenri ya jarsu chibu sarwa da jarsu chibu korang naang tu ane chunggang ki da chunggang ni ju da tanda chunggang sumpa le gorwa di nge zo dupju kanji chin chab re da chit tang chushi di sebo chong chab re di yindu ane tanda kaba tiki ta chungkwaan la kanche chi ya kenja kache che to sana korang ki pangta kache to sana korang ki ane nidu nishu tsakji lo dawa kubi chi chi nyinga te ane tuyu tenki mebe nye zu kenja seha chi ki yikto ki kenja chi ya chungkwaan la che to ka te che yendo ane gongsi ki ta tiki kenja ti pangta ju mes mandra jumtsan kache sana gongsi ngon shebe na korang ti kenja ti shanyu mes Ani di kenja di korang ki, ani susu ki, da korang tanda tsenpa chi ki uchi riba. Ani di ki wangja di la pechu tangji karayasa na gongsi di ki tezi di korang la bini yuza korang ki shibu ani zunso xe xa ju tenze ji riz, ani ke lingi maya rib xa. Ma zi ba, ani gongsi di ngoni xe bi na da gongsi di baya di yin sari, da lega chelo xe tang tanzo baya yabu yu sari korang chu ki kenja xa bi korang nang tu. Jik chong chen zhe ya da ane yashu ma lang chaya tenzu ganga yabu yusari tenzu ganga sento yusari da yinne gaba di ki di sento di mi tiang yusamarwa di yindu ane kenja jibo jiki yonje ane tenze zhe ebe na da di kenja ki chumtu meba da kona zu ke lenge mes gongsi tenze xie yusari da tele tene ane chungkwaan goni xie ebe na da kenja tengo nere ya zumari yana kenja di tuzu kadu xiawe me, da tila tenki che ko tu, ane tante kaba la, da chirang ane tila jetum chiyas, jetum sana karsukor sana, da chitang kenje kake te zat nanda yu sama re, kaba gongsi ti, kaba koran lega che yu ke gongsi ti re esa. Da yina, di kenje kake, da me te zat gyabi ke tuzu dang, xenda tenzo, ane tuzu kang la takse che ayo re, te takse che che, ane kaba tutu gyabdo mundu, te daya yo re, te xa da,

0: lesekila ta kon lo kila ge da ji ngana zu lang kor ta te nyue che pe ju dang che long a chok che be chin be che li ya ta ji lang kor ge num ju che ro twa ki the li ya kila ji rang ki le ge nyam nyon tan je je ta ji lang kor ki ta ji ma la ki khare de ji ar wa ja ge ne shu ne kong ji lu xing se de je bi na lang kor ki ta ji num ju ji ti ming ki lang kor so su dakyong ki the li ya ani pin do chen bu xue be kon ne wo zhe na song ngo ne tu jun ge zuai na lo li ya ngana zu ji lang kor dakyong chi be ka bla ya chu num ji ta ge na xi chu num ge ko re de za de ji be ma xi de ya de zam ge na wo ta me du de zi du se ko re pu jia bia de pu de zi jia bia zang zi che be su re ma do ta de ji ya de le ke chen bu shi de de su de ngo ne de ngana zu ta ji tu jun ge zuai na la lang kor dakyong chi be ka bla ya to nan chi go ya ke chen ji ri sha sam ge le se ge la mo tu ne ne ge la ge ta ji shu be na de wo zhe na ro shu gu yin
1: le se ge la
0: le se lo
1: dine dirse gilang du dan da kare di pu gebe mang cha je be ju dam na tele ship shi chyo ma re
0: ro bal
1: di ta ko nyar cha je nyar cha di kende shu re ne wik gyor chin che
0: le se
1: ko ta ji kende shu re o ya ji bre den e u che chin che tele ya
0: le se
1: ship shi ta mo ya di gi le ya kalung gi le ya tele shi shi mang bu chi na zu tan da di malana lo le ji yung dol
0: le se le
1: se le ya chik ta gyurung bu pu ge ba de ya ya gu ge mar sa gi
0: le se le se le se
1: ta chik chung na kon chum na si tu de tu do le chik je ne ya gu do gi la
0: le se le se ta de ge si pu ge ba da zang si che da mang cha bi ne ko yu da chik kan de lo gu re ko ka she she cha be so ru chi je te le ship ship chun chu de zo nyar to go ma ra wal
1: la re gi
0: le se le se lo
1: ta di malana lo le ke do ya ji yung gyon chik de sha
0: le se le se lo
1: Tene, nyebidi kena dirisha, nansuta namgyu tachi chongki nanglo dhanbe gyurim nanglo le kolobuti kena nansuta ta kong shuyo nanshi, kong lechen nanglo le yang chik shuyo le kolobuti kore chending shikudu kena
0: Lese, lese
1: Tochahamdo, machahamdo
0: Lese
1: Ta yang chik tochahami na kena nansuta ta mochen nanglo le ya chik ta chuk chawu tishingi chelo kanda rimu ta chik kolo shojik seisha, shojik seimdo seish mewele
0: Rwa?
1: Endi yi chukya di rishar
0: Lese, lese
1: Putsachang
0: Lese
1: Punyongchang na gila nzu thande di du gila Da jik num sachem bachaya da Tishengi mojra da jik kante shogura gila Kolo nalo lupu mandabe gengi Ani jik num le cawar shite guya jik
0: Lese, lese
1: Tindegi gyon jik du gila
0: Lese, lese, lese
1: Kolo pude yang jik kechem bachaya rishar gila
0: Lese, lese Lom Mingi tatungi tachi numchu chero chwaya da dhe ki thayri ya yang dhe mikse ki tachi tona shuguya dhe yorbe la
1: Yorbe la Tani dhirisha gila nu tanda tachi numche shi lomu lo Numlan tanda mochaya da kyaki shun chi yo shugura la
0: Rwa?
1: Lung num sara
0: Rwa lang num?
1: O lang num O di yang jik che shi ma lomu da tishingi tanda dhirisha gila nu tanda mochaya jidani da jik sāo māngbō jī kōy nōm shuāyā kāp tī kīlā yāng tīk sī nyamā nāng shīng mā yīng bā nyamā nā tāt nōm kār lū lū rī kē shī rā mē bē sū shī rā tāt yīng sāng mō tā sāng mā lō jik nōm cē shī kāng kā
0: nōm lā rōwā tōmbō rī
1: rōwā rōwā dī, o, tōmbō chā chē tā jī tā nē kūp chū kōng kā yīng jē kēng yang jik kanji tole num chi pu thakbush kudu yin, chende chi. Ta kisi di chende memba da tishingi jik da kura goya cheshi malomi na yang dirisha gila nzu tanda num tishingi da shuk mewa kanyi la jik num tsiri yao ti ma tuwa. Tishingi da jik mala rangli shuk mo tuwa. Ani da jik chesile shem nang nzu tanda kub di tsiri dan shikri gila.
0: Lese, lese.
1: Nung chungsile shem na yang jik nōm tā kāndi shūg rāng nā sū kōndu shūg nā shīk tāng kia kia yō hāo dī yā tōrī chīmā mā tsē jīk shūg lī tī shīng mēng gyō shī
0: lē sē lē sē
1: tēnchē kī shī tī shī shā kī lā
0: lē sē
1: tā nā zū mō chē nā lō zē dī tā mā lā zē dī kē chē shū jī tī shī shā kī lā zū tā ndā bē shā shī nā gā chū chū yī nā gā chū sūm dī kī lā tī shī shā sō yā chē gā chū dī yī dī tā kyo dī shā
0: lē sē lē sē
1: tā tā kyo dī pū tā chī chē bī nā Chitane lakwa saan shayamu do gila.
0: Lese, lese, lese.
1: Kina lolo ya tachi pechashio na gila tanda chunum sagi saya da tishingi chikta toa gebya da tunzu mangchachi dirisha gila tanda tuidoli ya chik chunum maji ya tuidoli ya tachi mala kare tishin le chikta takyo chewe ine le yang chik chönum da tige chik chende memsi
0: lesa lesa
1: tinde ki chik ta mala chola ta ya chimin shu tinde ki lam sang chik ta di kante shu re ta ko cheze rang chik pecha shim ta nganchu ta nam gyu chik moro suwewe gyurim na lo le mi mangbo chik samlo na lo le cheta na chile chile ta chik mala di moro di ti nishu sumju chile na ni chik lo gen shivu cha bache di shing chik ta mala so ringu mendo tinde ki samlo sko do wale
0: roba roba
1: di mara sha ina
0: lese lese
1: o chen shi kora tanda di risha ting ngab ju yin che risha
0: lese
1: ting ngab ju lebi na di risha ta nga na ju chile rana gyuk ta moro di gyuk che chile ting ngab ju lebi na ani moro di shine chik ta nga na su tanda meri kia ma su na lo chob kia long bek shi ta chi ki lebe sur chi
0: lebe
1: ta cha chang lo ta chi
0: mi
1: che lo che tak ta shuk kya ya shi mewe ta chi deri chi ti shin ki kante shukuri ki nang zu tanda ta chi langa chi ta nyutu shilam kanji tole ta chi sangbo danya yuwe chi che shi shi
0: long digi
1: tini tanda nga nang zu miyang mochi suwe na role tanda ta dinje mangbo do pecha na jeli ti kya che yun jo
0: lesa lesa
1: takyo nga uchi tuwe na dinje kya che yun jo mangbo do yun
0: lesa lesa lesa ta langor ki chik tse tse di kante yon ma yon da yang chi ko kyun di mangbo shuo ma shuo ki ti zo chik tanda su su tu jun ki zo ya na lo la yang takyo yakbo che ma che le tu go rwa
1: la re ki
0: takta re ta nga na zu pyo ki kabe le ta chik mi le kyu go kyu le takbo go che rwa kante yon di chik tu jun ki zo ya na lo ne takyo yakbo che shab yi na ani kato kato le yang su su langor ki su su ya nyok chom ma su ya le ke mikse ki yuwa pini tesh re rwa
1: la re
0: lese lese lo
2: Zhishuki, Ursintu, Yangtaki, Lamniji.
3: Xiaqawe, Tengguti, Ningniwe, Yamuyin.
2: Tarikiki, Sanxinbadini. Pencho Lungchen, Yenchen Lekung, Pyoge Lungchenki. Jimchui, Tedi Sibi, Lesenshin.

0: nice and lockna. The conishibinachi, Tandole, Tachik, Nanzu, Langoroki, Tachik and Lutanum Duchero to Agitelia, Jain Tandole, Yorbella Klangi.
1: Oh, can you? Tirishal, that so that conch it indeed. Tanda comshi digger recycle.
0: Less a less.
1: Digger Tanda so chick or shukcheso or digger recycle.
0: Less a less. The Nanzu, Tujunk Cabe, Tanda conishibi, Milaku, Gula Tabuko Shibanashi, Tachi, Tujun, Social Angolia, Tajun. Я почтияди хазанги кеганчим бритугал
1: лабарту
0: такню чебе кабия тати чуномже кандалангорке мала каре чебинеле кекаби цешитан лемба чия тагнаси чи номлубе кабле та танда сусу лангорке тати коре дея лангор тагран тагран тела сам самбе тати канжело куре цеши лембе номлуге тенде naya de hajang ki kechim bur dogal
1: ne ina tande dir jakin la tande tunum lu be kap sukin la zo tande tunum si sa tande langnum di
0: rubal
1: dir jakin la langnum nu se no di lok se di kap ju gan de ta ko pe sang ku ju ko ni gan ya mu ku ju khong ga gan ho du sti si ri
0: le se le se
1: ta di inji min ji kure dir sha pe sha sin ku ju khong ga gan ku ju ko ge gan ti yo re de man jo kumchuk konyi lo ne yunguri
0: nangdaya
1: ma re di. Ta di gyur rungbu chiim ne, yang di na lo liya tanda gilangzu, tanda thon ma tobe, tanda ma la na lo liya, ta chi chakwa da tanda shuk chenpa le che, yang gyansh le dung ol.
0: Ta
1: di ma liya chi du, ta kura chay tanda mbe o di lu ro chi si, tanda chi chi yori
0: gilang. Tanda langnum angkupchu khonyi bata yana thile thowe numlu ros chedul se kore chingu su su chi she gu twa
1: la re gila
0: la wala che chan de de du ji che dan de be num de lu thobi na ani ya go yore rwal tan de
1: ji
0: tu ju nga na zu ji numlu pe kap le num ne sa ji ta nga na zu shung cho ki ke len yue be num ne sa ji tin de le chi na ya go yore rwal
1: la re gila
0: yan ti mi gi tan da ta da kinaagi konglai shuusun langor sobe kablo kerki numnu sasi nye num takwa lukche tenye ki langor tenjeli ya mikse ki tanda jik num ki karla kure chakpa sugo maray
1: ta di maa naloli ya chiri danjo tanda jitani
0: robala di maa ko yungu dus che tenje shuusun che zang tezu changma hajan ki kye chimpuri shasan kutu an kila tanda nga zule zin chukchi ba kama sum sashtu tando mikse ki kanyo shuku ya ayula
1: Yuki

0: wa mangbo lip yu. Jongse dikbo ro yu go wa cham che gu mi xin. Kim zang mangbo shi ki chen din bar gya gu tang, sa dui du nyam nyong ru chi yu. Ho nang ki yu go wa, Wang Feng Qin, gen yu shu ne lo ma qin ru. Kim tu, le ga ma war din, chi ru chi bi ku gub ra mi. Di lu gya du la kong qin a, ho nang ne, xi an tu po mu sa chi ma tang. Te jie neng mi cho da nyam tu, la sa mi go di ne yong yu ri. Huanan ki yu guo wa Huang Feng Qin ki, qi zhu qi gu, dèb dèbu yu bè kar, zhen zhong gya ha jiang ya gu du ji sum zhi. Pe du zhu gyo ro Huang Feng Qin ki lo ma ri gu qi. Qin zhu du, sa tor neng mi cho ta nyam du zhu gyu sam tun yong su zhu yu. Ma tun kong, kong ki, ga ni mang bu ro ge zhi ti ne che di ang sa qi yu zhi. Huang Feng Qin ki, gen yu xu za po mu ta nyam tu la sar yong bu yin. La sar, Gye dun dung gyu chung wa ti, nye bo bar zi yu. Lhasa lip zang, mi zi dir nung gyu chi gui min du. Lhasa ngar wei zi bo yung wei, mun dun shu gyu yin shi sum zi. Dung ki tui dir, po zhang bo da le tang jin tu, yu gu wa mang bu shi, lan ba ki, nye du si wa ta. Sa tor gye dun ki, nye su gi la ru xin yu. Shang hai yi yu gu wa, chen wei qing sa zu ni bu. Ga wei gi lu lin xin, po zhang gyab chung che di, ten ding ki bar, kāng yāng gyab yu bhi. Shāng hāi yī yu guo wā chēn wēn qīng kī, pē lā ngē su gī bù xī dù gu chūng. Ngā lōb qīng zhū tū nē lā sā rū yōng dù yu. Tā lū xī nē sēm dūn tī zhūb sūng xī sūm bhi. Tā rī gī zhū xū tī chēn wēn qīng kī lō dū gu yu. Tā lū gē dū lā kōng kī, zā dā chī nē mē guo dē tī pē tū yōng rī. Xū bē lēng pū rā, zēn zhūng dā wē mīng wōng. Pō zhāng bō dā lē tāng jīn tū, nām dā chō zhāng yōng bā tā, mī dūn kī zē bē, lan par ki ngi du si yu la, pyo ki mik si ngwa za ki sa zu ni bu yi wang ji ga cho yu ji. Chen wen qing ki, po zhang po da la ji nyam tui bata, gong u jing gar tong gyu du bi, ngu ne yu rin cho du ji sum ji. Ten ki qiar, pyo tu jim zhu dap di wata, yu guo nyam lin qi gyu ya rin bo qi xin. Xun ki nga li ma wa pyo tu yung gyu ro ga bu qi yu. Chen wen qing sa zu ni bu ngu ni xia na, pyo ni, Machi na jikta mebe, nè shik yin la, ku nye ki kache che se shik ya yibri. Chen wen qing ki, nga nye cite re nyong dar ya, pyo la ting ni, ru gyu che bi yin. Ting tang bu, nga nye, lo sum ju kong me go de de la sa yong bi yin. Ma wong bar pyo tu, ku ji yu go la ru gyu che bi yin shi sum bi. Gye bu sang bu tu la, ri long cer du zha sung. Nge du rin, po zhang bo da le tang jin tu, mi zu ki kin shin, zi wei chu. Chuo xi cham ge ge yu guo wei, le ge lung ge qian ne, sa tu ru yong. Mi la le, lo ma ri gu qie bu yin la. Mi la le, neng wen nyam tu zong bu ta. Mi la le, ri lung ge zhe ba nyam su nyong yu. Ga wei zong da ri ri ta, ge bie nyam zong ri ri ni. Tong gan di ge dun ki, mi sim re bu gui wei. Wo za xi yin ba, me qi gui.
1: Ge dun jing ge sui ri, jia da da jian mei huo ji, zhu bu jian zhe qi xin yu bu ta. 他是江南街的初一街上没多几笔平面追下年多初中期小学后的准备追不所点赞啊主角起居了送就不起行于不是业街上街随年谈不落三个月年多了的街边没满年多吧王永庭期他是江南头立住起居了坚持起不是业下面了提过的三角的修营小白学做出当切割了他是了那么他都能没讲王永庭您是为了给人不做不是 你到那儿的街边王永庭里他是江南街的初一街上没多几笔平面追下年多初中期空没些事阿拉年过了十几几不谈连年多没修空期只话了七年对吧来过前只不说说咱们现在的空期多别给外的苦内美国人不足小子绝不是街端街爱随年谈不了前前街里住绝对不提大了空期提外讲托年期不是王永庭期 叶端杰也随人连根听他们这么久穷完了什么呢告诉人都了俺这家接近都接送不是现在这边次近年的叶端杰也随人他们一不谈中国三百五年的罗顿是天天苦了你们听了美国呢连根这么久了王永廷给日故钱不钱不是美国的马端空王永廷给年年节扩充内日是谈这些日了过去一些不是俺这确实接当干么些不一坨 他是那些子的军官加点到今天美国的推出大大的推门事业。

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 치기를 슈비에 퓨리 빈들 행기타 Zemni sajo khadu shubi pyoge nongching sen hengge gongkhamsang. Nga li jen zoyong ba cirin zhomini. Ti ring li jen na ki nambi nyanam tu byuguni. Kordi ding tu de ti. Tanga jige tunjub chunbi la so jiri shubi jibub di doja ti chidi shuyu. Singa namcu, tunjub chunbi la kong lo ni ne chibi zirib ne po chi men ju che yang chagi ma chung ar tar Kordi to degi chungsha. Wengya kongki, choar simba mi logo tang, lakwar tu kongki nangmi, kong mutu che lopcha dungyu rwa changpa tang, kongki diang gange la mi jakwar, lopcha yuyu ta jebe, tar kongki lopjin luri sumba par chimpa tang, tine len wangki dimbe, kongliya tanga chungdu di losi gisha.
3: Da ngaracha shawi nana, da lo ni ne jik chibe zatim ne tu spo je ane gangba tanda da kansura ne we sur cha sun da lo ni liya tida chibe zatim ne po ane je nang me yi ne re lo nga ze jiki da je gale re shikab je pa menga ten kasa kala menga ten da tutu menga cha gen kyo re ane tida cha je ane tama tama te ya kholyo gan dev re chung re wala ane tine cha je da lo chuti na jukji zine wanda chile ya ane ngoy sukura labda ya jowres ta nane ta jik tutu ya me ngare thande samu chen na me samu te shibchi resha samsar jik labda ta ya samlur chile na nga khe sik ta kangpa nevare ta tutu kholu chakin ta dinte kumpu kumpu rwa tutu dwa ane di indu zine ya me tisha samu ta indu zine ta nang me le wune samla ta jik kusura jik loge chenpo tansha a samsar Tante wune chane pen shiv to nunga labda chinje. Tami ko labda chinje jik lewe ra jumje top tinje te chuan chungwe omar. Tante wune chane labda chinje jik ta chuze de masune lagas tor chin oro. Jik samdan jo inere, mechitan inere, kanjite liya. Tudu lo chu indu zane ta tudu labda tan kartu ta lorim tangbu na ta nana. Bugu robo chingi ra imaris, bugu mungshi dirwa, sugu chunju rwa. Robo chingi ra imaris. Ani lorim nibe nalaya kartu tambare. Nane shashanji yu shashanga eta jik gaga tilo tinje. Tā chāngshī ngā tā tā māngbū lāb chē, tā pūyī tūn tū yāgu chā yore. Ānā tā kār tū tā tā chā tū tā nē, yā lāb chā nā lē mū lē nā tā chī kīcē sā chā rē sū tū, tā tū tū kīcē sā khan chē tōng wī mē tōng yō mār tā tū tū kāshē sā lā lē yō tā mē gyāng jā rē chē chē, tā sā lē wā chē lē nyō yō rē. Ānā tū sē lūrīm sūmbā chā chā lē tū yāng kāngē khā rē chē wā rā sē nā,

0: ngazu pinde labte ti kya byo kya gos ane ngazu nangle tha lak sring chim bre an da tene je logic them bre ya ya logic the ane twa ji lesson wa le ya ji menju chi ar inde ya ji pingya gi twa ke ji ko je tende chi du chane menju de chi a chung ma zon de le te ga de ko lu la ba yo ya de de de ji nyu bre de nyu an labte logic wa le ya labte sa de so ane ko lu de ta de de che labte chi ta labte chi be gyu rin na le ya ji ki ging la ya yin ne re kan lo ta ji kha she sal ji ma sim na ne nga re ya chun ju ri che je ang de ma so ne ang ngao chu ba le nyu yu ane lob chu ta ti de na ne che na ang ngao chu bre an do se lorem ta chobathun tanda lomjilia lomjilia chenan ta lomjina ne chenan ta be ang thampa jang jari mi yu zor de chenan ji lapta motu chen je ji chom ja ya re de ji samju chom bo chi ya re ji samju re de de ji ta ani ngan zu pinja ta somme chola chor ta de koran chenan manji gi lorem niwa ja sle tu chane ani koran ge thanga jang ga chos de ji nga chwe go dunyu yu thanga jang ta de lakshin de ya go yo re ta ine le nye koran le ya ta nga thanga jang ga bi mi ta nga lo ji cookies nga lo ji khade chi mi ta lorim sumbo thendu me do ju chi gi is ta nga re ngo ne chen ta rimu rang ka o me ji rimu lo chen im ba cha sha ne gelag ma kun gyo de im ba cha de yan sha ta ta de ji nga re shi gre ji sha ta ta ji pa ji lik tu chi ya ta de yan nga re shi gre ji ani do che ta lorim sumbo thun je ta jang je ya go thun o yi ze du du shi ge ge ra stam bre shi ge ju gu ina ge ze na stam ta
1: ge du ina
0: o ni dong gol re ta wa ji ze ji ta sim de re ji ge de zho gu na ji le sa ju ju du ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང gergi dinje ji tanda lakshin loblin chu yore jayali lakshin lob ane de ya ji labshu se ba labdu zen ne khardu khele na ane de chim bre ta du du zen ne kholu dinje kholu sum chen gyo ju yor tele yan ji de na la pa zu zu tu kum zo ja bin dinje ta du du ngo tsa san de ka ji me ane dinje ka ngai mang bo che chu ta di du lo ni tsa si de ja ko ya dinje pe rang gyo ju wong bu gyon ji lakshin lob tsa sa ji lung ji na ne dinje ji ha go ju wa lung ji na ne ha go du zen ne ane khardu min de chim bre ta khardu min de chim du zen ne ta ngan zo ko yak saje de lu ko la kin de jo ne ngan zo tap de ju de je chi du zen ne ani be min de ya lo shi ze cha mi lo shi ze sha ne do jo nga ze ju pie tu jo nga nim do ge la nim do chi mi ge la nim do lo ji ze de bin nga rang ge lo ni don ju ju ne go zu ji nga da ro bo ji nim do ya da kang ba chi lo le da ti le sa kang ba ya kha bo wa da nga zu ngo ne che kang ba ya sa zam de le du zen ne ni ma chik da go nga tami kunga yang chengwe yorwa nima jikde ani jingne thangga dele karcha doyo gore nima jikde nyine ta drobja deo jik gwa lungo drobja deo yoyanzi yang sanju yotab deo jik tijajik tatu tijajik medu zane ta nganzu robo sumze jik chale ya ngu duyo je kangba tijajik ta kungi loo sumarwe tijajik yadu zane na loo lo chasang yorwa sanju nisa do seche loo jingi stewi ani nyudu chobje zato na leedu zane ta susu su loo gare stoyo yang thanggare ziti sho sho dwa yang getina la ya ji da jeb chi ya de ji yore tin de ji da ngu chu le nye da jeb gu ro che nye de de nye ti da jeb tin de ji che che duo de de se je ya sho sho le ya won de se o che bi che ani ya sho le thang ge sun de tla la chi an de ne di gu de ya thang ge le shi ju shi ji de la ba ta me ra mo ju sho le so le yin be so le ya duo che kha ye mi o che ro nga de ji che ani jing ne duo wong bu jun ji ge po lo ja ya ge zhong da tin de yin du tin de ga le chi
2: ji lu ni dong jia mi ju gu lo ro tun ju chen bi la kong ki 탄가 지슐토 레드 체바탕 티슐토 공기 가외 제모 보로 제규 티앙 티슐 메발 로바 타냠토 코디 보로 자과 침바서 공기 튜지 텀진 체체 차례 민용어 신안샤
0: 아니 녀동 주고야 녀다 삼 간도 코라스나 다탄다 충대 바우사 주어리 탄다 카발로 사야 주바 디데 뭐 로서 어디 다디
1: 자간다 두슬
0: 워드 게체 워드 다디 녜 커두 캐나다 저와체 가자갈 콘서트인데 드냐 다 주제치 주제비 주제 주고치 두잖네 총라 당보 싶지 뭐 총 근데네 또 조소소 교교로 와 교 가자갈 친 가서 다 가셔게 미 다 미 탄다다 주송 안 줘도 담는 거 당 안 줘야 미 강번 내우텔레 다 도스게 마테 안 줘 개주 오스네 다 망부지게 다 직절아 직부 인베 교체 직부지 인베 원에 대나네야 코나 안 좋다 말랑아 겨우 사서 줘리

별로 립스 시 벼버치 작자탄치 기바티 제구 기와달 살기 니외 최도 그 공마 정부 태양 살나실 오민이 니결론 차롱 마중 와라 기바티 국내 강바 용스니 남궁 기위기 공마 파르부지 지급 공마티 신도 지외 뉴슈 가주 뛰어양 겸이도 신제 강부 총견티 규도 잡았다라 뉴도 대갈 공니 Duanjia shuting jigla kungma parchua sutorwa maase, pyo du lima takba yinbe shukle cha mi rung la simgui chenpu te mi rung, shukche chakba tang, simgui tep cha na sator me chuebe nang zui tuengyu re, tanda rang mi ki tongsu, didar re sar. Mi shik tekar gyu wong ne geba terir sulung ngub tu ju. Nangung gyu dang omi ni nini hang sang ne tekar lu. Shingze gambu chongken ki kunyi la tene zhok gyu be kata che di, Dikdegyu kang yu tam, ne su diri pyo du nindar tonggyu yu. Pyo ni nangsa tang jikba mayin bara, sa tola sulung yungwe, mardyo sa yu na langne me dyo batang, nye sa yu na zobur dyo me rungwe kara. Nyo shu dyongyu machu na me dyo mba yi la nge shik ji xie. Nangung yu ki gachin che wu nyamne, xing zhe gampu chongken ter da zang che. Kondi da zi chokbe nangki denshi longgen xin tu lupyu toa jangwe na zwa kerwa di, ge batang. Bungbata, lakbata, kebache kansara jangwe kungma chichung natsua ta, kato natsua kiryubi mikyang chuchabche. Nangung gyugi rangki lachigi kyu jangwe kirwa chi nyammu, kyu kakonne namtangki mikusargyu. Nangung gyugi jinti tong xintu miti nangda yugi marba xiechi. Xintu chongken kebati xie kakburji, nechu diri pyoedu dagbar tungigyu, namtangki menbe Kola menju jigiri jesir. Nangung yugi, ko namzamda lebo larsu tubam shichi. Xingduo chonggen ki, nezu tiri xionba zui xiangkang tu gyobat jikbarri. Menda kusumjian ribonla gyobbe ribonla pongmi sui xio tubam sir. Gacha xio xinbe gub duyundu changbu tuenbur jengba shi ki toadu. Gao hong yu tang, omini nangung yu ji misumgi ming chi yubarri. Gao hong yu ki ming tongma tatu nangung yu ki longor remyu ki kenti chenxin. Tep ling ne ku namchu tiran la dedi gongzhou la logo mato. Keti digar lep yu na tegin ki xunba ti nangda se gyu du gyu mebe pyo du mi gyi wa ngiba mi nyam. Me changpur chua ne zhu kin tu chi de lo ne jimu o la shi pyo. Alen lo ken me. Lariyang jimu o la shi pyo. Tadung alen lo ken me. Mö dokchi sala xani gyamnyu su debi, omi nini gangba tengpuru techo su hongwa tong. Mö gyongnyur su war gyoti, omi nini gyorne chi mö u hewa tang gangba rinzu mitu bar gyuru. Nangung yuki samdor tongmar gongzhou ne tunggab nyingdub chi xin bumnyam denbe gachi xioge misunbu teta, ninshi yang ma gorwa tang, pyo du xingye sep tang lupkandu malibe kar, lomar rimu tang lusie lupzin lupkyun chik yang mochi kong. Ma pampe mengmintar cha du nyam. Takta gubtiri omini yi loxi gubjin. U jingup che gawar kyuru. Xingze gampu chongken ti chi ne geshu chimbu. Gyoku menkang tu gyu. Kan gyok gyok gyu. Pyo du lima ta chamba pokpa ni yakda dene mari jesir. Nangung yu ki namdo ma lonxi shu gu samyang. Kunyi su ken ti bebe tu. Kunyi sumi ti nangung yu nyam du omini tekar menkang tu ge. Membani poshunshik yinpate kare karpu chenpushik gemne chuse cheche di omini lache. Omini bungba kyaane ryoche gyondomba chishin chuse cheche di panantuk char. Lakba paradugab katangne chuse cheche di kye nangdulu. Nangung yugi chedu tsurulangne omini chengung tuluroche. Tene membe nyanda yoche gi myoninge pakze nyambata. Tene gebar nyanda yoche janne nyenshik. Tatung lo debu rangma chungwe tsuki, zomu nyi gu ne, zubzi gebar shushintu te zhanyanba masi, nacho gebar janne nye. Chetan ti nangungyu toksun chenpu gishin. Tengan menpe nyenda yoje jinna changkwa to jarwa mato gebar minzu. Tari gemdun nyigar nyanba masi, tatung zubzi gi gebar dungdab. Nangungyu ki nyinga pakze ngunse gyo su jimu. Kecha kanyang jimapu. Member degab membe minbu guzam le nangung gyu la kecha jiyang ma shi.
tine omini changshi takje chebe, jeche nangu nguju dati sawa cechu tunpa tara tingtu pa, nangung yugi u gomne degyan rangi ninga pakbe jayang jima chishin tu. Lupurtu gyongme langyang, mu mingi zumne duru che. Tarmenbe jatakbu, luar chusakbe tuja neri jishie. Nangung gyula ninkane tunjab yubi chona shikye de la negi changa shukchenbu ne. Mu shi tsubtsub ngang kari inam shichi. Memba nari, tini sadu ladugi rikjigin. Gaju te chakbaam, ngedub che chakba suwa changme tuja naza di puasi. Nganzui zhujin diw la le, sadu naza menju nangyu nyamyong pyunsum chokbu yubi lo debuki. Nangung yugi ngunne nyanga metam shichi. Membe sadyu nani po labu yu gyan, menju tudu du chezi chakye yungwa yang gyobu yu jishe. Sugen shunpa ti chi ni, gen nangung la, kanyang chigi mare, sadyu liman takbe mila nani tiri po labu yu, tinga nani tiri po zi menju chibe me me bar. Lebar chusa ni nin sumshi le me kyuwa yu mu, tanda nying chi menju chakyun ti, pyo nangku ni dun chedu liki yu dup, gen o la gyobu chakye yungi ri. Nangung yu nari, pyo du malip kong nganzu sokpur takje chikip nesu kanyang mindu. Nima kashe de masung war, gen kao la chi logyo chungwa ta. Gen o la nane nyesal lu, dinre kanyang nam. Sukin di mebar, nang ta yu mari, nesu tiri mikse kanyang mari. Nganzu ni yong su komdu. Yogorwa tang, pyo gyorwa mangbu sadu limata nawa dini sukhi nedun rima do jutu ki nedun kanyang mari. Gen nangung la, Kiranya takje chi nanda. Naza yu na ngui ni menju tang, naza mi na lo debu yungi shi. Nangung yu ki tetsum tangje menbe takje tanglin che. Ngui chu dati gabri tola gabri ma xing angchang jikdu minne dip. Lariyang mikdang kanyi zumne de. Menbe kanyang ma xie kong sukin shunpa di kemu gyo xindu. Gen nangung la ngui ni shita chu ni modong yang gyur su sir. Nangung yu ki mikdang gip takda omi ni rengi la dawa tang. Gepki, umini neywa ki gyonne menjulu barchi. Mu mikdaan sasirdu gyonne ngarki wendaan mebe kar. Tarsu chewe kyunche dan, ngodong zebyu tsui war, heba hindu chimuchu. Mu hangsangne umini gyurwa chisi chigab menbe ka. Menbe chakshi towa angchang gyadan chukju sindukbe chakshi jua gyusir. Nangung yu hinangene nga chakshi tobu me, nga zui nangmi changma chakshi tobu me jishe. Membe mebar, gyundu tongyu yuebe satyo ladu jikri, chakshi juakji mengu dungna ji. Ngangzabda ngedub chenpu chegyu mebar ngesu yakbu gyagyu, nyingi zamne nangta me. Sugen shunpa di ri, gen nangung la, kerang pyo gyur jukhana ngesu gyumbar pep. Tegar sulung buma yuebe sulung ngub debu yu. Ngangzui gen ola la rogba checho. Kerang satyo ladu seji kangla lupchungi lupji suwar yungi ri, jisir. Nyingi songji, nangung yugi chenga ominir dawar gyu. Gubdir, ominiyang, chungdu shira song yudib, kuni, jindri mungri la rul. Omini nari, gen nangung la, pyo du limata lamru dene gyu ma chung. Zemlin gyo mangbu pyo la yongdu yumi, dikar rangdu dar wong tupi saja shi dene mayin. Lepkyang, tachong tupi mi shibata. Tachong chegyang chumze dune, mezi mikze dan pukdu ngungur che tumi xie kakur zhe. Nangung yu nari tinja rangzhe, dini tukyu limba tang zhabudu. Omini nari, zhi, tukyu la xiu gencho, lopcha chimur gyu lunbe ngeba me la, lopcha chimur lunba tsangmar lene yakbu shik ratube ngeba me. Teshindu, laga yakbu rakbe mi jizuo la liki buitube ngeba me la, jizuo la liki buitube nam zhona pietube ngeba me. Gen nangung la keran zhobudu kam. Nangung yu ki kemu tsetse nga, Gen omeni le da hindu damdir yamzen chibuki. Yu zam songji nangung yugi gochok zam chedi gibudu, ngune gibudu ji lendib. Omeni nari, chaju dan pukdun chikur chungzi minam zhonan pietub. Kiran le yemu gigidu. Pöldu leba tang tegar rangi che dube lega chegu chungyu. Dini gynchuo ki nangwe digi rangji. Gen nangung la, kyoran ki gynchuo ki gerti manjiba nanggu. Nangung yu le gubdun ki lian shik ma ni. Mo pyo du gongwe gyn long ni
Peri Jimtun to Tongwe Zitu Nambar Jawe Peri Teta Ki Yuan Chua Chi. Sonne Tsovar Gyundu Tangne Lichin Lingi Chipsu Le Tertip Che Toa. Tuenchung Nyangbu Tang Chewe Tsovar Wendang Kanyu Chiku Nyambale. Gao Hong We Dar Pyo Ki Zinchung Yotu Jo Jigyu Puknyu Mela. Omini Dar Zemling Toa Ki Chakjian Juyang Kejian Ki Namdar Nam Pyojit Lomar Shukyu Mikse Kyang Me. Rangi Puknyu Kangyi Nam. Tengā lī chīndīng dā nipa tāktab chēkyū tīkīmbata. Tē kōng nī lōbzhā chēmūr kio tī dūzi chēwē chōngjīr nāng lēgā tāng tsōwā kī sāmba tīkīn. Yī nāng tāndiyā chār nāng sē jīlōng tām chē kī jēntab mē bē kāng rī tāng nāng zē tāng chō tāng mē tuā chē mīk kī lōng chū tū kūrba chēkyū tsam yīn. Tē tā omi nī sēm nāng kī rāng nī kī sōng yē tāng jīk yōng yīn nāng yōng. Sēm nāng ngōn nōng nē. Līng shī kūr tē. Kerang lopra kangdu dangdu kham kadyu jokhen yinam shichi. Omi nyi u hewa dan kenda mabyu shi ma song rangchung kham ki dyundu minni tabdu rangri. Chaju changma sokpur ra leba dan sokpu nangsim tenki chekyu ri. Nangsim ki nga dyodu chungna dyugyu dan tele duana ka chekyu ri sir. Nangkong yu ki mula lakpa dan mi la lakdua kabar ki anchang jokri yang che mi. Omini rangyu tezam mebe tsuyki jesu jayong shibe tsi zamki chudu, kuni sosor ki. Nangung yu nekang ne chirtungab, lawa karpu kyunbatang kare kibe kibashik nekang ki chosu hongshin gyuba parkyam nang dungtu ki. Nangung yu ki goddi ne tazam chebe, kibati mingi ni tsengung ki karwudar rangdan chivartung. Tsusir dongbu wadu lipkyang tadung kemungu ne mi tashin yunang ki. Pyo tu limne nishi le chi me kyang, rangyi pyo me chik ta. Lona chimpu minda tatun sukje zebe pyo me chik yinkar, nangsa we shetzi pyo chi le karwa yotab, chitde lwa ne takin yang nangsa le mangwa yunang chung. Mo chitde ma lokbar ning chi chungnam toa kyu. Siyab me to rib tu xie jing, ning chi siyab me to ki kato ni, dongjang zangpyo nyanjam ki siyab me to tang minja. Mashi metuwaki sota trayang siyab tongbo chung chungwa tang yendab tupayu. Kangla lupchungki lupchi losang kya tsu mosu war hongab, jibchung tangme la bagba kyang shwe mebar, ta nye chi ne hong. Te nangne ta jigla taga meba tang, ta shen ti gebar re topu trawa shik yuwa tu. Me mikjir ter tebe losang kya tsu teni nambu shi, pyuri ki luki pele takbe nambu shiba ti re jishe. Nangung gyu ki yu zan deji, lo san gyatsu tang nyamdu lam la shu. Nyingzhi chonggir ne tuanji. Lo san gyatsu nangung gyu dadian yu be darakba dir xiontu chukba tang. Rangyi dadian me be dadir xionji. De gubla shu zam che be, de mikbe takta tang je duntu gyu. Nangung gyu ni datur ne songdi yob nang gangba ten yi zam ju yang. Da la xion ma pyo dib, kumshin chenpu lo san gyatsu je su chang. Nyangchu ni berri chudu yubba dar rewe padu kekyur nyanshin. Zangbyu to xing tartur du ge yubbe. Khobdi dena halam mi lamjam du tabi jangma tang jamyu. Sip cakbyu dena chu jam du ge yubba ni. Chowwe xingsun kine geba chihin nang. Chungo ki nyanshin ngot ting ting du ge yubba tang. Sintuwa jengi bege metuwa jang xela nye. Tenga berri to tongwe karmar nyam du jibbe kambyu metuwa yasin jing. Nyangchu kyeyune rimshin ri tengdu tardung jang tingirgi. Re tengdu naktsaya dukjin, metuwa nazo tsumbur shepata. Rizini kanki kip, kanta naktsaya jinsamsu xing tardurgi yueba teta, chitsukba chishin yueba ni loma chawe xing na yinpacha. Losan gyatsu chitde lo ne gacha kanshi xeymyo. Nangung yuki mako war, jewe toge ngechu chi zamche di kola kemu go zamche. Losan gyatsu daka kakpa tang, nangung yu chi su lipji gyage toane. Tanda lembu kyonyumbe, kyoran tala xiona gagri, rizi kip komba pyocho sir. Tedara shukin tu tali pimne, nangung yu tala gyun. Mo tato tu zhongbur dyo ma pyo bara, datur tambur ju ne, tato tu kipup tsui tu ne. Losan gyatsu tang, nyamshib tu gyu kip, losan gyatsu ngangra chi me gu, tebur gyona jik, tanda ngabur re sir. Mö ta rinpu me tam, sa maru pardu jokyo gijay tam xie chi. Losan gya zu, ta rinpu ma re, cho zu chubdun le gurgi ma re, gyobu chin na
nima ma shu kong lip ki zhe zhe sar. Nangong yu ne chung se hang sang xin lupu ngar we gur tu tang ne ngo tong yang di gabar marik zang tu kyur. Lo sang kya zu kemu gwe xin tu. Gen nangong la ni ngan zu lup zhe lup kyur ge gen ang sumba di zhe. Ngan ki ge gen ni ge geba yin xin dawa ni zam le de mi kerang ki lup tu jik cha zang shu tu be zhe wa yu. Kong nam ni pip gap kyang da di rang la xun ne peba zhe zhe sar. Nangong yu ki go yar ting ne tu tu tung tung tin zhen le ma shu kang yi nam shi chi. Lo san kya zu nar zhe, na wa tang, kim zang chen ba tang, sa tu ma kong ba so, gyo kin na zo kin ki kang tar lo su.